borom njaboot yi ci réew mi ñëpp ngee tànn taf city yow looy xaar ndax ci nga bokk am kër gi nga nim sa ci 5% discount ci somme bii ñu nekk am sa bànneex ci dëkkin bu taaru set bari jàmm.

Assalamu alaikum, assalamu alaikum askan gi de nuy ko nessator ak sa santa fu way mo ndi tolo de deglo ci 92.1 de len dalal ci sen jagar keur gi di jajafal ñepp santa gerem yermande suñ borom di ko ñaan toujours jaarane ko ci suñ askan gi buñ fi agé nak dal di jajafal uncle peter ak sen coffee team bi di ñaanalal ñi nga xamne ci jamono gi ñu ngi tawte ci kerya ci hôpital ya na yalla suñ borom kum fayekoon may len tax fi haaji ji tay ñu ngi len na ñaanal fañ dem gan fam joggé yalla denkal len ci loxo malaikaay or jéggal len sen bakari may len aljannatul firdaws bes bu ñoo jaakaro malkul maut parce que nekana nekatut moy mujjé mu dal di ñu fekk ci yoni siratal mustaqim jaajeufal ko sante ko gërem ko bu baaxa baax ka nga xamne may sama wajur bu jigen ak kep ko xamne wajur nga ci jamono gi sama borom keer man ko jaajeufal ci nangu toon may dal di liggey ak askan gi sante gërem ka nga xamne mo ñu haral yoon bi di suñu kalifa fi ci keer gi ak kep ko xamne ño bokal liggey kulim joom suñu yenen na tangoy nga xamne ñu ngey liggey ci bop media section bo mën ta don dalena assalamu alaykum wa rahmatullah askan baño uti fi ci rew mi ndaxte on www.wcr.gm fo way mon di neka di deglu radio gi di len assalamu alaykum wa rahmatullah ngene anda ci accentale be asken ge fatubara yafa kon ba di ngalu ngalu kon tong ngalu bismillah mbed wala be kayro la mbe wo kayro fanang duwa ñene na man sa ba man sa kal len ke wo bulu ko wo kara fan nalu be la fe nga fendi mbe ko la ya di nga tele ma sono yandir lati woto kan nalu be so sono yandiro la na duwa be sa sa tolma leptanol to minul ba jem kan ina kata ina kana wato kole ya kubalare momon din kan be duwa la be mansose afri kan ila kairo kono sabante wolu dum be duwa le ma itol woylata menul kan menul latema mansose be so jannatul kallanke wala kela sadamu ko men tolma kam fanam be ni nyantal ngola bayri nga be jang ate janne kallaban na ben tarande la asentara suratal mustaqim silo kan ka kalim matul sahada kenna banke la bangoti mbe duala wulula musoye ane mi ngami mo wulula tinen tembenna na wulula kewdo na duwa baye atene sabante freto ma ko tangol be mbenke tentula mbajayila bari ngala du ko ala duño kambe do ko ke kan jamaay benna alfa kontona bari mandene ko ne takita yesano tombon e kan e nyaalo wosano kam bari menke ta sababoti fay takita e boyta odonna alfa radio to jang anen ne mi ngami ndimbe den din do ko la mba fale be ko assalamu alaikum wa rahmatullah ndoku nyon ko tengol min fana be media section to nyen tembe dala mba fale be ko assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah jamaa minul bella moy kan banko kan jang woto banko ye bantala ngal fanan konton konton do min ko mayata konton do rol bede bedo na banke wote warala bake satarola karola bayrin ko mi nga faale nyamen abalani banke auto nyamen tol ka nati wala nyama ni menul mamba kala makunon suto kanatu ko bi somandala momanding boteya yesilo muta itambitana mano kan kata futa ebetala dame ida marse auto le bando ko dinkiralto menul makala muta kono menketa fondingol ni banko dingol la karola ngajiki nyin somanda antani nyongolu tata adout kanne muneketa iye banko dinkira wo dinkira ma sila fulol min tanga ma janne be futala nan do kudula from Busumbara to West Coast Radio ya bayrin turu sukuta traffic light sukuta traffic light tipa garage nga minja silo kan kule mu meyalo ay hakkele tenkumbali ya kusi bar fenna fana mu meyalo ko bitilo maralla ani minul be maralo nyini wala nyim bankun kan e nyanta karana ko ma bake bayrin nim tol be ngalon ko electrical ahama electricity crisis memu kurangala manke wati nyim bankun kan ayala toro nin kola ya ko millandi banko dingalu be kan akeli mantara mo kili yakum pato bar kuwalu minul fana li ya lonko between some seconds nko lefo bayri nga hapunta sutole ka botalan konon to ma fa talan sey talan tango kambe talan tango sindila damento doro fonding kewolu be wulita ka wala kan dinkiral to ke la koleya ni la jusumuta baliya fintinde banko kan silolu kan kamodo singol bondike mala bi ayatinale ntolo birikamas
serakunda silo a bebe pulo trenne silo bebe norim moto singol be fata fatarin silo lukan andun wolibina seneyano la nyadile andun tollal bo silo use kan in and out wobe meng information on bela fila da meng key point la kanati kalandi bankun kan jang woto kalandi program woto nim banku dingole dengala wole mu bitilo marala because we own it to him atale na taxpayers la money la chabo soto so for that being the case anything ni banku dingol ba face la e ka munefo na banko nyaton ko ani na palaso marallal woto for that being the case banku dingol be siri la banko ka nyadile marallola karola dinkira be ton ta landi no la ka fo kurang la karola damma bayre nin ko ba fo la kurang la se kenon tolo fa nga damman se programme ta bat buto nsake an open discussion note banku dingol be siri la banko ka nyadile banko la tamander bur nyaato bayre nin ko ba fo la kurang la karola ntolo damma be programme ta lan ta fa kun dingo damma be programme ta la because kurang mu fenneti mi ya lon ko modol sa fo ko kunun man kurang soto andu mol be balu kanne bar kunum balu nyaabe nyaadile kunum molul signal be nyaadile kabilol kono ni yakorda kilin soto kunun jandi bita korda fula soto lay katamale with miles image kunu wato min nantol be saw nan ba sabaterin dame anim bi minul yentaranu je 2016-2017 bini wolunata e kafolo ko je falentandu bankun dinkira be na wote so wobe men transform la doron kuma kawto ka sutiyandi wolemu jamano kata nyamen maralo nyantalala jamano ka wobulole nyama berim bini ya jibe ninte benna korda kono woton benna bungo kono woton benna suwo kono woton be office wo kono bare ayatara jata kende yabe karafarin temale ngo kandole be kere I will either have two or three options. Mbella la na bungo kono la wokando kang bari nidi ya kono. Wotombe finte la banto tole ngabi ya ko susu lali ye mbalo king nyate tar la na menna. Woto ida mbele fale tala wotombe fengkote na tala mbe mfam frifati la menna. Bari sa sa tolu minulu ya lonko amenke sa sa tolu bere boku lepta anoto. Sa sa tolu bie mfesu wol konole. Moli asthmatic patient wol sotole minulu ya lonko ni besabatirin bunkile ngol lel konole ni besabatirin su wol lel konole. Fonyo ni su wol kuta fonyo bukadung. Kando be kere wa asthmatic patient wol nyanta proper ventilation wol sotole de ni minulu be su wol konole mba wol lele mantara banke wol saban teknika moli minulu ya lonko wol lel be lepta anoto for the beginning. Wolul nyanta ventilation wol sotole hanatara amenke asthmatic patient channel tisa nganna mol sutala minul ya lonko like ikataria fatah lale wala mi ikataria suki lale even in diabetes patient ol wo momon de nemi ya lonko hani me ya lonko 100% sa sa tela but as far as itala system ota tale fa dalita ko is ida ni bela suwo ko bela e akole malala to bela fana la malala woto ni suwo ko te bela palantero la liela la ventilation o yedung bi mantara wo jamano to ni ye yale ya ila bungo yele people ya prefer kando ni susulali ye fa bungo kono dan yela dinkira yela sungol yena boy ka yeman tora yela fengol samba yela ku ko tengol samba bari men ku ma dafa ku ma dororon mbé ka chamurundi la banko dingol kam because ntol ben na just a little point mbole nati kam pour atol mimbe la moy role nalbe duna because on public opinion nem mammo nyaton ko ya ko ngagnena landi tablo ko momon ding on your public opinion banko dingol be sirim banko ka nyaadile anem banko tamandere bulu nyaabe budin kira mento tuma la men nambe election iyala kono nyimo fennati men manding kol ka fa men nako hakil kono tantama sondo mole kado kun ko sondo mole kado kunde so for that being the case banku dingol mbé fengo fending kono lan tol ngalo this is not about politics but fenne meya lonko kunun tilo doranam is less than 3 months birim banasalo after katafo banasali kola moli be kumbo kan about the electricity crisis ya alondi amofla singola infaka malo amofla sing kilengo be duma sing kilengo be santo less than 2 months again banko be yokumbo kumas nyimbe continue la la for how long kato ninko ngada dale that should be a past wole mu manya na murula kan ko tenke ka foko kunun ko doro na mol bata nyinko mboko no biya felentri banko bita kan nyame because ni kurango te kere ndoro economy kata down marse kono musol la fengol be tinyakane bitikiti yol la fengol be tinyakane mol yelan dugal ke be frijo kono mol yela mafol say be frijo kono la abele be tinyaka
bo ntamu talibolati dorong banko dingolu atoto tantolel blokono nga kacha bayri nyim banko ko kundin keta jentolel tamate andu modu tamu menti mo mansiyeti woto anin horomo anin bunya konala nte mola commander tala membe nendro kela but apart from that fengo fende mi yanon koyra banko le anyanto di la pour ya kacha banko ko woto balla commander lo talale kon nak mbokay bala may dugal yeglay aka yebane ci gatar rek kon ka tay suma kaddu gi du bari way len rek lañ buga tek ci kaw table bi ku nek jangasi ñu bayante hel bu baaxa ba ngir am lu xewon demba ci gudi ñako yegutone way tay kep ko xamne da nga joge ko ci sa bir ker waxatu ma la ñun mi joge ko ci tundu birkama ñewé ak bori fi KMF man de depuis buma tege suma tank ci kaw tali bi benu may waxe ak yeen bala may aga fi suñ kaw tali bi bori busumbala farato amna pono yi nga xamne ñu ngi ci kaw tali bi te bay tey ñu ngi taal lolu ban jangute la mo yoni ci nguur ka nga xamne mo nekk di ñu elef ci jamono gi ak ñi nga xamne ñu ne ñu ngi outil place bobu len parce que si jangal man leena la ci sorale ne jaama moy lu nekk ci bir deka bi halay legi duñ saran ci dara slight opportunity jël nañ sen matuway té nak tay nañ fatalé ku ne kenn du wax nit ne li moy sa wargal ku nekk xamna lan moy sa responsibility ku nekk xamna yow lan mo la war sa aha ak sa yelef ci sa rew demba lañ mënona nax ni ne yow jang nga dem nga school nga mëna nax ki nga xamne xamut A ak B lolu lu mo jangoute rek moy deka bi genna tilim parce que pono yoyu nek ci kaw tali bi ak tilimay yi nga xamne dañ dajale ay mballit di len tal ci kaw tali bi yoyu kan mokoy ñew setal te lolu yeb lan moko sabab moy nguur te ñun ñolen sanel li nga xamne moy carta ngeen layal ñu olu ñu ne dinañ len ñu sama waye ndax samuté bobu mo ngi am sen diganté ak doomi réwi do ku nekk mën nga fébar parce que président bi dégg nañ ko ci cadeau wa mune nit sa da ngay fébar waxatuma la machine yi nga xamné nit ko défar waye nak dañ né lu opaturu lu matut ñetti wër ba mat ñaari wër ak ay semaine lañu konté lu matut ñetti wër ba mat bu ko maté tamit opur ko lañ nekkon di jankuwantel mbiri nawek taxi nak be ñu bari sen dawal bi yahu ci bori tobaski bi lolu mu nekk a very economic crisis to yenen businesses nga xamne besas yaala tay mënu ñoo taxaw ak sen ñaari tank ñu ne dañ ko liggé in between 2 ndax 3 months ñu délo wat lañ doon joytu tay du leer bu judo es du mak du jigen du gor suma dom kumay nampal is less than 1 month 1 year 5 months way bu kurang demé rek da fay wane iya kurang so lolu ban trauma la mo introduce ci suñ gune taxi nak deka bi da fa meté ni ñangi jëm lu ñoo yobu sen askan gi yo fi nga xamne fofu ngay daan sa doole sa bagage yep ñew yaaxu si koko jël koku du xamne yow amulo courant amulo njaay kon warulo ko fey ndax mu delo la ci sa xaliss bi ñaaral bi school mu ngey ñew ubi next week rek yenen school yi dinañ ubi monde ay fan lañu konté ndax buñ continue ce li ñanga dina am ci school bi parce que ben school du mëna jël a responsibility of ñaaka ndox ñaaka courant ñu dajale xalé yi ci biir school bi taxi ñun wajur yi nga xamne ño amé ay guné té ñu nekk é walking mode bor su sété nga wara dem liggéey do nelaw gudi do nelaw bëcëk parce que sa doomé soñ mënu ta nelaw yow mi nekk kilifa yow mënu lo confort especially guné yi nga amé ci sa wét gambia libé kañ ñu dem ci hôpital parce que mën na nekk bo wéré dara jotut té jotulo dara
di nga mëna am ay pexé is ida nga teju ci sa bir ker nek nga jël oppo kay pour op sa bopa nga daldi am gelaw way ku febar tok bena place te da bena lal amut courant nda budé oxygène la moy use lolu yeb courant moko yobbu sudé operation la courant moko yobbu suñ jigen ñu biiri ndax matu bu mo ñew duy tago ak ken té dom nu mo ñewé ci aduna bi duy tago ak docteur ki lay tim sa de ngeen dé gis rek ngeen dembé last minute ñu xamné no wétu go this is the last solution operation suñ koy def ci négi théâtre bi courant lañ soxla naka la suñ hôpital yi am that standard né suñ néké off with nawek deñ am e standby generator bi nga xamne duñu interrupt dara ci suñu système bi taxi nak ñu tedda ci kaw lal yoyu deñ dé wax né bo démé hôpital lo fa dé am moy wergu yaram waye nga dem hôpital yaangi fébar benen fébar ñew dal ci sa kaw parce que yeen yeb ben cabinet bi ngeen dé néka ki mu ngeen noki ak fébaram kale mu ngeen noki ak fébaram that exchange of oxygen yeen an ko jalat di ko noki até ci sen système bi at least fan da AC bu fa néké sa palantéré ubi mu tané waye bo ubi palantéré so démé hôpital 5 o'clock téga 6 o'clock wahi nopi yoy ñu na la né dédét li be kañ ñun ay talibé lañ réew mi suñ réew la waye bu politics bi joté we can have halis bi nga xamné dinañ jënd ay auto yu jar ay millions of millions diko jox pour suñ yaay company diko jox pour suñ mobilisay pour suñ politics bi mëna dem ci kanam té nañi lay sanel carte nañi ngeen neka di outil té nañi yoyu lan lañ neka di am from that system man talibé la damay duggal ko par ci kër gi bu joggé ko ci lolu public opinion ci doxale ni rew ak domi rew yi nuñ togué ci bir rew lan moy sen opinion man suma opinion bi fuma ko jëlé moy mbiri nawek taxi nak njanguté bi nga xamné jangana ci demba bañun moko dor ci sase ñu gis né combo fi yépp mu ngi melni they have a WhatsApp group ku nekk agena ku nek di ñaxtu li nga xamne moy sa wargal from nawek te nawek amuñ ben competitor bi nga xamne ding ne nawek su neeku di dox dinañ dem ci leneen melni GSM operator ci ndax ku nek mënu ta jëndal li nga xamne moy soola nga duggal ko ci sa kër ki xalaat la mo dundal askanam koku fal la mo dajal ay hundreds of hundreds di jënd soola duggal ko ci neegam te soola yoy nonu sa du la yobul lo sa bagage yépp is ida dang koy def alternative nga tal fan bi ac bi sa yenen appliance yi ñu fay li be kañ gambie suñ ne dañoo jagar dañoo defaral buñ defare it has to be a history of faté nañ ko way du mëna ñëwaat su mo ñëw sa mu nekk temporal short period way amuñ courant amuñ ndox lolu be kañ té ñun ñu né Gambia is over 60 something years development has to go with domi rew wi dañ ko yow so défé lila war jarut né ngay yoni nit di won nit ñi ban façon liggéey nga def défaral lila wal di res nga bayé ko askan gi li lañ soxla ci yeen

0: Wuli mo tonyati woto aslamu alaikum aslamu alaikum badi malo menul be la maykan west coast radio la bundaf la njango la nyin tembenna tanko nonto nemfula tombo kilingoto kumaka wanyin ka bondali e koto sate wala kono banko be kayro kono alama wo sabatila kayro tanol be banko minkan man sabas bana wata la senne be soje kayro la sasa tolu ke so jata sahama kola ya belare minul kaka sono yander ke minul be sono yander wokono man so ya sabatinde fofaw saban tawlu be dualema kayam fo ke so jannatul firdaus wala kam fanam be ni nyantalu wala alkana ke sain kote kon nak mbokay santa ñep gërem ñep di len wacce sen match way di len neena nge bay hell on 92.1 Feature koto is ngen andasi accent sister so di programming da way jigene nga xamne dañ ci day waxtan lepp lo xamne domi rew yi ñu ko janku watel te buñ ci gesto rek ñu daldi am li nga xamne ku nekk mu nasi am sa wala kon ci katan bobu rek ñoy jaajeufal ñepp santa ñepp di ñaanal ñepp jaama di saku ñaan bobu len ci askan gi yalla ubbi ñu bepp bo xamne dina nekk xewal te suñ baax mo ngi ci yalla musal ñu lepp lo xamne dina nekk albada te suñ baax ne xose bañ ci agé nak ñoy ñaanal ñi nga xamne ñu ngi tawte yalla may len tax fi ciabi aduna ñu feto gannaaw yalla soti seen ndox bu séda ndax ñu mëna délo ci seen askan gi bañ fa délu waat yalla musal len ci ligéy sétané bo len tekki bobu ren biro haaji jité nak ñu ngi leen na ñaanal fañu dem mu gan fam joggé yalla jéggal len may len aljannatul firdaus bes bu ñoo jaakarlo malakul maut mu dal dañu fekk ci yoni siratal mustaqim wa yalla yi jaajeufal ñepp santa ñepp gërem ñepp kon nak buñ fi tolo rek la tasi suba si mënu ñoo indi li nga xamne moy programme bi way na won fa won rek ñu ñepp bokk ñepp ñoo ci wara am li nga xamne moy sen wala te ñun li ñu ñor rek moy gambia te gambia nak buñ ne gambia moy doomi rew yi nga xamne fi len ciosano fi len judo ah ñu fi ciosano sax way kon ka ñu ngi mëna dekk ak ñom di dem ci di sem marché bi jeflande ko lu nek ci ñom ak ñom ñun yépp gambia la ñoo uyo kon nak ci fanna bobu dañ bëgg rek wéccu xalaat ak kiss kiss ñun doxalen bi naka lañ nekké di ci gis suñ bop especially su ñëwé ci li nga xamné moy tension ci jamono gi ci suba ci door nañ ko won waye mu tombé nak benen programme have to come then dañ wara stop lolu way betay public opinion ci li nga xamne moy mbiri ñaka courant ñaka ndox te ñun ak ci jamono buñ tolu gambian bi aduna bi du mëna dox without courant without ndox te courant nak moy supply ndox li yata ñu am tang sa sen kër suñu amuté courant ding de confuse ngir courant bobu nga mëna jël nga yëkkati li nga xamne moy ndox bi te doomi adama nak sa dora du mat do mëna set do mëna am wergu yaram lata amulo li nga xamne moy ndox way nak man talibé la askan bi lañ bëgga déglu ñu dégga sen halaat ak sen gis gis ak li nga nekk di dacc ci digante gi parce que nawek nekk na li nga xamne nuñ soxlé suñ dundin every 5 and 10 seconds non lañ soxlé nawek tamit ci ñun business bi du mëna dem without courant ben liggéey ci kaw suuf ak ci jamono buñ tollu du mëna dem without courant téléphone bi ngay amé ci sa loxo pour nga jokalante ak say nawlé dang koy charge so mu ngi melni nu ñoo noké oxygène bi nonu lañ soxlé courant ci suñ système bi way nak man talibé la parce que gis nañ né ci jamono gi ñu né tay ci goudé de président bi da fay joxé li nga xamné moy speed way at the end of the day ci jamono gi tamit mu ngi def to dem brikama ak koto sen power station bi but then the question is bi dina dem on for how long parce que lu matut ñetti wër ci gannaaw c'est la gambia yépp nekk di jankuwantal the same thing ñu ñew ñu nawek fix nañ problème bi less than 3 months ñun yépp ñu délo waat the same bagage yaangi yahu business bi mu ngi délo gannaaw té school yenen school ci ubi nañ ñeenay di next week monday lañu ubi té xalé yi dañ wara dem niñi dañ wara liggéey kan moy tok ci sa place liggéey kay amulo fa ndox amulo fa courant economic bi mu ngi dem down bes bu nek way nak man talibé la suñ dundin bi dañ soxla courant it's not like dafa wara nek optional way farta la ak fu jamono tolu ni so askan gi sen gis gis ak sen halat kon nak mbadi ngolo mbé même fo kandoro wolé mo mbeñin tembe da minto mbé nga jël ko le ya ko wami ya lonko banko dingol be ya feel less than sa fo courant mo fenneti naté manké ta hanna tara montoro la télé ki len that's 24 hours moluka akala muta ñamé wolé sembo ka wara andi nga ka tiñaro menké wolé sembo ka wara dan nabe kéré mol be muna fankala because ten courant mo bal woleti konka niyo jinka se la ñame nsulata wala ñame nsulata kurama fananna wala ñama na mankeeta do ronna bal wo fu jamaale mankeeta ji bayre nga fo somanda bir nga program o start but something has come on program o ñin nata stop den be continue la wala ni jamaa mol minul be lamoy rola bayre nga fengo fendi je kacha talem fahamu baliya man tarani bankun kan kacha baliya le be ñim bankun kan ning kacatam be ñoo mu na be ñoo nafaalale ning nga ñoo nafaam be ñoo fahamulale ni fahamro du nata doron ko wol bebe sono yaalale wota ni banke o min be wanyama ngaaji ki be ñin tembe da min to president ona la molu be silo kanne juuto nga press mi nge wala ma be tala brika mala power station o ñin to ka generator je jibe anabe bola je to fo ida kotu o whatever faaba follow la ko tole faaba follow la bere kama le bare nyellel mudula follow ti menulo sata tando ngaje video to men president o ni molu sainteng bere kama an ko to wolem men ibe silola kan ibe takan kadulali jibe bare ko wanting nyanta men fahamula ni anata bankola tamander burunyala ani wato men nakola ya ko be banko dingolu kan ani banko dingol sulata munela ni wato men nakola ya be lari kan bayri nga jelo ko mbé social media jamano leto kuno suto ku keta men mansola de maroto wodoro ne sa gambia bonde baro man sa kilong la fanan sa foko abrasi la ranka ngay nake je fayse wuli yakata ku wollel ke comme nga fale nyame ndoro ntolu sula ta kurangolale sa sa tol menul be leptano te sula ta kurangolale menul be julaya safaro bunda te sula ta kurangolale menul be do kuola menul be karande role be sula ta kurangolale katun kurangolale be jiodi le ta marira ni man kurang sotay man jio sotay be mo jamaale sindila hani do kudula ni man kurang sotay man jio sotay be dindi jamaale sindila karambodo ni man jio sotay man kurang sotay hani tamim be fansun korda ko ne man comfortable je suturu molu minul lu yalan ko wollel musa sa tolti be laare leptano to ni molu meke kuti te keno le fanle kuti musu kono mal minul lu yalan ko ni be lebo operation o sinano le at any level wolu nyanta kala dinkira wo dinkira to kuran no nyanta tara stable le bari ngatara ine system dami yalan ko kuran bina fat ay ta fat abina fat ay ta fat it's scary bi nemu musote benen lum follow me baye be diagnose lako konole be la enen trauma la katara nyam bankun kan kate be mira la monela di dembita lebo mbe mena tar la ji who feels it knows it benen tol mo talibo lelte jamala jero banko bitaka nyamen suturu ni na ta kuji be mi yalon ko wolem kurang la karoti bien sulatan na daily life so la nyame kuranga fanam ben kono wala nyama ko min kale ko e kenio ji ka sa la nyame e sulata la nyame sulata kuranga wala nyama because wala be jata ken da ya di lela ni min man e si sote fana sotole ni man fana sote si nyoy fana sotole to ni man fana sote ya ni tata do kudula at least kan do le be kere nga péché nol soto le melul yalon ko asthmatic péché nol le meti because I think even case do me yalon ka betaka dat kasama ibrahima kasama membanta is all because of courant la ning on courant la ning off body ni ko investigation olam bayro wo mu fenati men docteur yo deny la ko manke ku soto re ngoti week before last danaka last week but men kuma da fa kuma da how many of that ibrahima wolel belarem fes wol ko no wolel belarem karambo leptanol to minul sulata kurangala because ni min be kende yarem fa ite sulata kurangala la sutur min yalon ko e man kende ya berenta mutali bolede abe business o murunde kan ko male business la bi kunu naka fen jamale sanka ka firjo ko no fen dantal bi je nol be firjo ko ne man kurang soto like ice cream aka tinyala ka melt le yeko do min dunda kun to pour ka wa fi ni la ko don tenke ke o kataria ti nyala le and likes mba ma nyol jama bi je ka ice test tin tamen kun ngo ice ko do le futandi ja so ni ta mari ka depanso bondo ice wa fo le to be sirin telefu la tele sa bay man courant so te la fem man ja plus ya ice min be da da be ti nyata boden coming afa le nyamen ta mutali bo le te de res mbela ba konola ning ni me yake politique kuti zamu ta politique ma bari ni men dum fana yamu ta ko banku do ko le mon samu ta ko banku do ko le mu bayren mbeda ba konola then on 7171 and 344 worawula keling nane ko signa saba wole mu dinkirati mbal la kumandi rolu tala dameng pour atol min be lamoy rola nga ning ku wolu kacha bayren ntollel mu menol ben nawek e ka bon fe su wolel kono minul be mararola e botan fes wolel kono so min kuma da fa kuma da worem fengo di fengola mentamu fengoti fengo di fengola mentamu fengoti bari kana fengo di fengola mi ya lonko atabe mu na fango men sotolaji anyabe lori woleka bari nin ko nawek ma regulate this is no ñu manke kuti mba fla min ko ñenem regulation oti dadaro ka Gambia beta on crisis electricity next 1 month 2 month 3 months banko be murwa nyama koten kono menketa funding on lel fintita suto keta watite mi yalon bi ñu subale mo jama yo kalamuta wasuto hunos dulal be poluta kamoto singolu mala silolu kan wona ta no na fe nan sabilo kono sa tewo min be noring nyin kudo jurumal nata la fa sapika jennim be sila fo kuol ye let wo kola ngana fo ko be president wa tambindi lale ay talon ko banko dingol be nyineto because always nyin ka ke problem oti le nyim man sakunda kono ibe sim fata la kuo kundin na doron wo katar le banko dingol futata fo nungoloto that's the time e ba fa le president o ko ngata nga nyinke ka to ni aje bi president o yala some of the events will suspend because ngalon ko bi a nyanta kata one of silole inaugurate ba ni aje yo suspend e komba to ngata futa birikama nin ko tula power station old ngalon membeje ayalon na kunum banko kandita dindingol fondingol wulita le ke bal wulita dindingol wulita musol wulita. So why always nyinka ke problem oti ko jannin step wol be tala banko dingol sulata menna foni banko dingol le futa tay nungol ni kangol temoto wo kola system o min be tamandi ka kanalon ko this is the right thing men yalon ko nyanta ka kele on time bontol mu talibo lelti doro mbe altol fanana jirol nal la miral yal talale on 7171 and 344 nimbata commercial break but as of now mbita commercials for after the commercial.
1: Yo, Gambia! Who said texting and SMS was out of style? Africell just said no and dropped the craziest deal in town. The Africell SMS Express. 250 SMSs for just $1 is valid for one whole week. Yo, that's 250 chances to shoot your shot, check on bay, roast your squad, or chill with the mandem. All for $1 sikese. All you gotta do is simply type SUB, send by SMS to 70500, and boom, you are in. Lolu kese, Africell SMS Express. 250 SMSs for one direct. Africell, still the plug after 25 years. Africell, 25 years for Africa.
2: Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employer's liability insurance, burglary, traveler's personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 448-3501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
3: Dengay daw pul bul tarre. Rang yu gudanyo neka sa kanam hana, GTQR code bi nopal nala si bile chono. Feel bagas yunga jenda, jile ko si sa GT Bank app bi. Sahla ulo kad pul dohal service bile. Loi defrek mo yi, sa GTQR code bi nga scan, ngay doh di re. GT Bank, si walu banking, yun nyola doy.
4: Yo, no def. Yagi meni ku am stress de.
5: Suma credit bi jehna. Mangi won si ay waxtan yu kraw.
4: Yo loy stress. Afrisel mën nañ la teral si li nga xamne moy lebal ma service.
5: Lebal ma.
4: Lay lolu. Waaw waaw ma la ko wax. Afrisel rek ñom ñoy su Khalidjami. Mën nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa bum la nexé nak.
5: Haral de. Kon jëla tut may daw bay daanu pour jindi ci credit.
4: Dedit, di nga am pour def yo mané be bugade. Ñu néle Coral Star 232 nga def hash. Su ko defé nak nga topa li nga xamné moy tektali.
5: Tak tak rek
4: nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mu nga def.
5: Lolu yomba na di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
4: Wala lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem be jéxal crédit, afusal ñu néle né ñu ngi sa gannaaw té dinañ la ko dolel. Time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak.
5: Kon hara ma set ba xam te du staat wu tritu khas la
4: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afisel ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
5: waaw li gawna di kon afisel dal yombal na suma bes bi
4: waxon na la ko de nekkani dal mun nga japp sa business num la nexé nak way nak del fay bor
1: Afrisel the Gambia's leading network
0: lolay dega bama joge ko ci yaglay ak yebane fuñ tolone duma def dara kon kan ni ñi la bëgg dega sen opinions moy sen wala ci li nga xamne moy mbiri electricity crisis bi dina jël sen call si way bala boba nak dafa am li nga xamne dafa dal ci suma table bi nga xamne nak president bi bum démé pour mu def a side visit ci koto ak Brikama am legi ni la joge ko deglu li nga xamne moy cadeau am danaka leena rek lañ ci jël man na nek elek ndax benen bes buñ fi toge rek ñu degen ko yaatal way pour ñu gatal ko mané jinn directo bi nga xamne mo nek nawek lañu leral rek moy crisis bi ñom tamit yegg nañ ko te du sen sago buñ sété crisis bi amna fum doré moy di middle east bi danaka moy xex bi nga amne mo nek middle east so ñun tamit pour ñu mëna am li nga xamne moy problème ci suñu wanu courant bi lolu do li nga xamne sen ciobare la way nak nekut ci li nga xamne nekuñ di def sen kentenay katan pour safaral ko lena rek lañ bëgga jël ci side bobu pour ñu bayé ko xel bu baaxa ba gambie ak ñi nga xamne ñoñu elif toujours dara su amé dundé bëgga jël li nga xamné moy responsibility bi like for example man ma nekk ci studio bi microphone buma nekk di wax ni su amé any problem at this moment may jël the responsibility parce que ma fi nekk way li dafa kémané ci li nga xamne moy suñ borom place yi duñ de nango admit li nga xamne moy di problème bi problème na wek ku musuta liggey na wek sa xale bu ndaw bu judo tay xamna ne problème na wek du tay la doré. But why the changing of the position? So they nekut ne tela dore ñun yeb xamnañ lolu ne problème ina wek dore wut 2016 dore wut besi ne melni tay why leadership bu ne dafa wara anda ak responsibility te lolu def de ñaka si ñi nga xamne moy suñ borom place yi have we am the middle is fine. Mu ngi reflect on every part of this world. Way nak lu onkol ngari de wax. Janax bu ne nga am ni ngay toje sa bopi jen. Munu ñu wax ne li is under my leadership. Munu lo ci dara. Way sa place bi ak lum andal lolu yang ko am. Neng deglu wante bu baakha ba ñun borom xel yi ma ca yi lay waxal parce que yalla ku ñu sak sa su mo wax ak jaama mi da fay wax ne sama bani adama way borom xel yi ma ca yi kon nak téré bi fofu lañ koy jëlé ma ñew deglu li nga xamne moy the president speech mune mom lum def ci réew mi after 52 years ben president defuko way ne nak tamit halis buduga ci rew mi president baro 52 years halis bu melni yow bu nga toge bobu dugut ci rew mi so leadership bi neng nanguna it has to go with responsibility yo nga xam li la war nga def ko ñi nga ko wara defaral tamit ñoñu tamit ñu gis ci sen bop lolu mo indi the purpose of every 5 years ñu change a government. So the Gambia deñ bu nga ñu nekk at the same place depuis 1965 kon jarut pour ñuy sani carte way bo gisé every 5 years Gambian bi di am mandate pour ñu tan ak ñu ñor ñu tek ko place bi changes lañ soxla nu aduna bi nekk at di doxé nonu lañ bëggé ñun tamé ñu gis ci suñ bop but it's not competition so the competition la yeen neen yeenay sani carte way de ngeen soxla askan gi kon askan bobu nañ admit ne suñ neké di joyetu sen metit ak sen nahar xamal leen whatever tay lo leen am yalla yalla ak askan bobu leen barki de mbon jaay ken hamut president baro barki de mbon jaay ken hamut kan moy di managing director of nawek barki de mbon jaay kan hamut ken ci tay ñi nga xamne ñoy suñ borom nomba tankay way bo gisé tay ñu ngi leena rañé ci bir nit ñi ci suñ place yi ngeen tok suñ alal yi ngeen nekk di liggey te suñ alal yi tamit ñoo nekk di make that changes lo leen mundi am li mo nekk li nga xamne wax nañ ko is the fact li nga xamne waxuñ ko is the fact bo gisé mënu ñoo jël the oppositions to any account they are not holding the taxpayers money feyu ñoo ñu dara si señ ko paré réew mi kon nak yow bo ci néké nga war ko def parce que moy suñ wargal suñ diganté ak yow depuis 2019 COVID-19 ñun bëggu ñoo jël ben responsibility any kalaw kalaw bo am rek in fok ñu am nuñ koy togé ñu yékal ko denkal ko askan gi te askan yoyu bokkuñ ak ñom ci suñ réew ñoñu ci réew buñ nekk am nañ fa sen prime minister as a president ñun suñ fi nuñ koy waxé way ñoñu they have mandates ñu xam sen responsibility the responsibility bobu nekkuñ diko def 100% comme ñun niñ nekké di tok fi di castiguer the system that moñu elif ñom tamit they have their own part way na gatcha ngalama at least ñu am bena bi nga xamne dañu wax ne ñun gambian bi ni ci li lañ tié mën nañu compétenté ak ken way tay anamu sénégal ak xawma fan fu ñoo jëlé suñ whatever cable be pour communication fiber bi ñoñu buñ teji kèn du mëna jël 133 nga né ya ngé call lu ñoo wax yépp ci biti lañ ko jëlé courant bi ñoñu tamé suñ na kamaj ñun ana fan lañ yaakar et deka bi nga xamné ñun dañu tok ñu door suñ dénané dañ am independent ana independent bobu nengene bu time politics joté ñu wara politique buñ ma gisé de video bi nga xamné mu ngé ñu ngé gungé président bi dama jël suma waxtu ma xol video bobu konté ñaata moto ñoko top auto yoyu ñaata la ñoo jël ci fuel té at the end of the day yeen nga né yena ngé dem sét lu réew mi yépp nekk di joyetu sétane bobu dafa wara nekk ak few people ñi nga xamné ñoñu la sen liggéey bi anda ak lolu essence bu mo la kanono ak ci économie buñ nekk fi nga na da dem sété ji neeku na yena ngé dem inauguration problème ngén di dem pour sété ji ko so why all those escort auto té at the end of the day ñune ñaaka motax li di am parce que buñ amé dinañ produce suñ own électricité why outsiders lañ yaakar té ñun suñu ño dem buñ soné ñu dem ñaan len nañ sét su dér su ñoñu lañu royé ñoñu naka lañu doxalé a situations like this problème bu melni tay l'état yow nga posa everything sa deli lu neka nga ne gambians bi konka dega nané demba li mo am it's high time ñu jog ñu def luñu wara def every time nguur gi su mo react rek da fay fekk doomi gambians yi ñoo sessi kona bi té nak lolu taxout every 5 years ñuy jël suñ carte de sani di tana di tek dañ wara dem beyond this ce système bi nga xamné lolu lañ néké bi ban jangouté la mo jox askan gi especially suñ ndaw yi man budé ma ngi am ki fébar ci hôpital bi ba may dem séti ji fébar kat bobu jarul ma anda suma wa kër yi yépp man kéna may dem ndax ñaari nit ma xamné su soxlé ndox buma koy jox léka mom mu dem jëndan ndox why every time suñu dem ndax duñ dé calculate né essence ak auto bu ñoo taal nonu essence bobu mën nañ ko sort ñu duggal ko fenen way nak man talibé la nañ ko bayé nonu ma jël askan gi sen call bi on 7171344 juroom ñaar bena ñent be ñetti yoon fala nekka di jël sen call si dal di anda yeen ci jawo ji ñu wéccio xalaat ak gis gis réew mi suñ réew la président dina dem président dina ñew way li fi dess rek moy réew mi gis na ñi nga xamne tay duñ nangu dara buy dem ci président jame way barki dembo ndjay bugu ñu dégga tamit lenen li nga xamne dina jaar sin dem ci yalla sa daw da kay raba jawara kon nak président baro ñun yépp ak yow ñu jangasi 7171344 juroom ñaar bena ñent be ñetti yoon fofu la sen talibé askan gi di jël sen call ñu daldi andak yeen ci jawu ji ñu wéccio xalaat ak gis gis ngir ñu denkal la place tegg la né yow njit nga li sa wargal moy da ngay ennu man antal ling la tek ñu jël suñ force collé ci line bi allo assalamu alaykum balal ma nga wañ radio gi touté wa alaykum salam wa rahmatullah jama re
6: alhamdullilah dal ligé bi rafet na
0: ñu boko
6: yalla barki yalla na yalla fayal
0: amen ya rabbi
6: way wa li ngeen nek di def ni bax na trop way njiti ñu ngi déglu li
0: okay
6: njiti bi ngeen nango déglu li doomi rew yi dañoy laccé dara ci ngor di ñu ngi déglu wala ñu jenn nañu def press conference wala ñu def ñu yeddiko ñu ko nangu legi hora president bi tay mëna defay dem kootu ana kootu tay la fa nek ana abrika ma tay la fa nek kooram bi ana dacay solution pour call jomay pour kooram bi amul solution pour kon kon nana du dundu ak ne ko na ko suñu kooram dafa wara dem suñu bu ñu wara ñom suñ ko amé mom tam bu dam mu amé ko fofu mu indi ko fi ñu nekk fi ci lo wax rek dañ lay wax ne opposition nga wala yow bëggul lo president lo wax rek ñu opposition nga wala bëggul lo president té waxe do më nonu ñu yépp mu tane ko opposition ko katte ga bu nek nga ne opposition la bokko de ko pure ko ñu ne opposition lool du dega nit ñi oral ñi seen dawal ya ñu yakku ci fridge fu mu nek ya am na marché ñaari marché bo fa jaaré tay do da nga té sax ca takal ganar ñu ngey jaay ci ñun fridge yépp nopp na bakkar bobu ñi ñu ko mëna balal su ko nit ñi dañoo fay seen nambu tay tay tay fridge man dégon na fi ay juroom ben heure ci gannaaw ñu hawma ay $400 million pour courant so lolou fan la dem fan la dem lolou fan la dem fu mu nek ni baro nan dollar rek ni balal ni nek bi rek waaw ñu dégg kat di ñu so yaké dara suñu la xamné ci yak na li do paré mu xam ko ñu jox ko kay du jël ci waaw yow do ndax do mané ñoo président nga do mané ja way mané la su duggé wu dañ né ko fofu nga def lenen mané ja waaw lolou la messenger soko yone du dem gene ko ngou tane messenger non la non mo da so baro nañu balal rek nañu balal de yone bu moy ne tay ci no gëre ni ay xaliss bor la xaliss maye xaliss digge non lay nekk di liggéey ana suñu taxi na suñu taxi nañu balal please man ma ngi la ñaan ma ngi la ñaanal yeen ñi nga xamne di nekk di def liggéey bi yalla la yalla may leen jamm ma ñun ñepp jamm may roomi jamm
0: Jerry Jeff, Santa ko gerem ko bu baakha ba 7171 344 that's juroom ñaar bena ñent be ñetti yon fa la nek di jawl sen ba call si dal di anda yeen si jawu ji waxtaan rew la te ñu ñepp boka ñepp ño ci wara am sen wala waru lo nek ci system bi sa rew mi ñor la waruñ la gene tamit ci system bi sa rew bi ñor la ba waru lo nek di yot system bi sa rew mi ñor la ñu jël ki nek ci line gi allo salam alaykum
6: wa
0: alaykum salam wa rahmatullah
6: wa ying na sante radio bilaw
0: wa west coast
6: wa alhamdulillahirabbil alamin xam nga sante yalla dafa wor ci jam bi waxtani tam dafa am solo ci society bi way gis nga pour nit da nga wara bayyi sa xel tay bu nek nga xamne yow yaay bi mo woné né yow di nga bëgg moy da nga bëgg jité way bo bëgg jité fam nga sonna tepp ko bëgg jité bo togué ci office bi rek li nga bëgg pour nga am ko dafa jëfé ñuy nit boy tabax muy lo mëna def ñun dañ yagg ci choono té ñun di nga bëgg fitna ci rabaxu way amna ci lo xamné bu démé dem yagg nit ki da fay gëma di yalla biko bu ngeen waxal ci dëgg da ngeen loranté té li kepp ku ko bëgg sa dañ ci sante yalla bu ko xalé yi ndaw yi tam bu doom xel lañ ci aduna la bu ñu naxanté yow nga nekk fi nga nekk fi bo bayyi xel kenn bu nidé bu genn wax taw lu nekk yaa ngi bayyi ndako yaay jamm mi fi nekkon ak bo wër bu dé dina fa joggé bala wër wo di dem wër wo di fa def ci hôpital nga bayyi ndako di koñé mi nga xamné ni mi ngi nekk ci liggéey bi di leen koñé pour yeen seen tour dem ci kanam te yalla nelawul koñe yu bari yo xamne ni ñu ko def bu nit ngeewé bëgg indi dara lo xamne ci réew mi sa nga na dédé ki opposition la dédé wax leen ko bu ngi ko indi bu dé l'hôpital bu mo samp la ngeen koñe ko yeen ngeen ko ne yalla dafa nelaw yalla nelawul nañ bayyi suñu tan alal bi kenn bu fi yobbu dara lepp lo fi bayyi te du lo xamne ni yow lo momon la nala leer ne lor nga ñi ko baye sax ah man dama leen sante yeen ñi nga xamne ni da ngeen nekk ci radio yi nit mëna tok di tontu wante yeen di leen wax lo xamne pala moy deug wala ki lañu balal ñu sét ci nan amna fukki ak na dem tok dafa sonna man duma ci wax leneen gi nga gal gi bu ngeen ci bokke nekk waxante leen deug bu ngeen ko deful lorante la de man duma nekk ci bir gal gi ma tok gis gal gi
7: benn boor bi mu ngi am lu dul jeex, benn boor bi amul dara. Foog ma ñëw jéem a xëccoogu yow li nga amee. Am bàyyi foofu la.
0: Santa ko gërëm ko bu baax a baax. Juróom ñaar benn ñeent ba ñetti yoon fa laa nekk di jël seen call si ma daal di ànd ak yéen si jaww ji ñu weccoo xalaat ak gis-gis ñu seet keneen tamit ci line gi. Allo, salaamaaleykum.
8: Aleykum salaam wa rahmatulah wa barakatuh. Soxna si naa def.
0: Njaamare.
8: Yàlla na yàlla may jàmm.
0: Allahumma amin ya
8: rabbi. Yàlla may di la gërëm di la santa di santa. Déglukat yi yëpp ñuy jënd seen crédit ki di kool ci rajo bi di leen gërëm di leen sant di ñaanal kilifa yëpp ci réew mi la may jàmm musal ñu gasaak katar yàlla musal ñu bonam sal ñu seytaan mais seet naa Mohamed mais si man lu ma buggoon a yokku ci lii ne Gambia dafa nekkut a wax. Gambia soo waxee ñuy gisee la leneen. Gambia soo waxee dëggari ñu jox la tur. Ñaar mbir suñu ay mbir ñu ngi foofu noonu soo ko waxee rek yooyu noonu Gambia si boppa ñi fi dëkka fokk ñu xool ban centre lañ na war a jox wala ban turu lañ na jox. Waaye réew ñëw ci centre ñëw ci turu. Réew ñëppaa ko bokk réew la. Gis nga Gambia nu mooy demee. Ci nguuri Adama Barrow bi suñu moytul réew mi dina ko taal Adama Barrow mi. Lii nekkul loo xam ne waxi caakaan la de. Gis nga nit ñi dañuy dañ lay wax ay wax yoo xam ne ñu foog ne ay waxi police la wala léegi dañuy au police ñu ne dem leen jëli ko. Gis nga buur di ngay mat wóoru. te ñu lay jege nañ nekk ay nit yoo xam ne dañu mat te mu ñemee dégga te mën a yaram seen doomi réew yi. Waaye yow réew bi saa yoo boo waxee rek ñu ne la lii la opposition la Adama Barrow tey lay xam ne kootu dafa am kala tey la koy yëg. Adama Barrow tey lay yëg ne kañ nga jógee gila Conakry ku waaw ku am ay machine kay woon nga war a sampa machine yooyu noonu ñetti machine yu bees dugal a fi génn fi looy dem outil machine génne Conakry di dem liggéey sa biri courant loolu la fa dem lijjante. Gis nga Adama Barrow wallahi billahi man lu ma mun a wax ci gàtta parce que wax neexul de. Waaye Adama Barrow Gambiani suñ ko moytuwul barke rasulullah Gambiani ak ñi nga xam ne doomi Gambiani yu baax la ñu dokk vi ci biiram suñ moytuwul Adama Barrow dina taal suñu réew mi de. Parce que lii yëpp ñoom fan politique soo ko bëgg a gis rek Paul nii la mel Sose nii la mel Diola nii la mel Sarakoule nii la mel Bambara nii la mel Olof nii la mel jël xeet yi dinañ jaxase suñu leen jaxase ba pare dem toog fale ñu def ñeneen ñi seen noonu ñu foog ni ñoom dañooy liggéey. Adama Barrow parti am lii moo fa nekk ay sàcc di boole xeet yi di boole nit ñi te ñun ñoo bokk a ndey ak bàyyi Gambia fii kenn gënu ñoo bokk ñoo moom réew mi ñoo ko war a defar. Adama Barrow man lu ma mën a wax Gambien yi wallahi billahi suñ ko moytu ñoo xam kan la ñooy tànn jiital ko. Waaye suñ moytuwul Adama Barrow billahi dina jaxase Gambia. Dina jaxase Gambia jël avion dem toog fale Maroc ci kiram bi. Du dañ mukk. Kii dina dem Maroc de bàññi fi ak si réew boo xam ne Kouare sax moo ñuy tane. Gis nga Adama Barrow xam nga ñii lu sax bugguñ UDP.
0: Sëñ bi ñëwuñ si ngiri mbiri politique nañ wax rek yow li nga xam ne loolu nga nekk di daj te mu métti la te nga am plateau bi nga xam ne di nga ci mën a wax mu rafet ñi lay déglu tamit ñu jaangee si.
8: Mooy dëgg ñu baal ma àkka man daal lu ma gis Adama Barrow doomi Gambien yu baax yi ñi nga xam ne bëgg nañ seen réew te ñi ngi gis élec luy war a ñëw ñun ñoo xam la kan lañu war a jox suñu kasa ku mu munta doon doomi Gambien bu baax koo xam ne yaakaar nañ ne kii mun nañu jiitu kii mun nañu yaram mun na xam suñu soog lay élec ñu jox ko suñu kasa. Adama Barrow ñu tekkoon ne la waaw ñu puusal ñu àndal ko tuuti ñu seet lan lañ war a defaat.
0: Jërëjëf santa ko gërëm ko bu baax a baax. 7171 444 dat juróom ñaar benn ñeent ba ñetti yoon fa laa nekk di jël seen call si daal di ànd ak yéen si jaww ji. Waaye buñ fi àggee rek dama def dara lu dul ma daal di dugal koppar ci kër gi loolu bu weesoo rek ma daal di continuer ak yéen. Yow mi nekk ci line gi may jégalu tuuti commercials den dina delo wat after the commercial break.
9: Receiving money from abroad can be absolutely stress-free. Yes, with AfriMoney, you can now receive international money transfers directly into your AfriMoney wallet and win instant data. It is quick, easy, and you don't even have to move an inch. Get 1 GB free data when you receive international transfers through AfriMoney. Yes, 1 GB free data just for receiving money. Hurry up now and tell your loved ones abroad to send money through Ping, Remitly, or MoneyGram directly into your AfriMoney account. AfriMoney makes it easier than ever to support family and loved ones back home. Receive money the easy way with AfriMoney and enjoy free data right away. Dial *777# or download the My AfriCell GM app to join AfriMoney today and enjoy more. Call 777 for more info. Join AfriMoney and enjoy more.

0: bañ jogé ko ci yeglé ak yébané dina continuer di jël sen call si ñu jël PS line bi. Allo, salam alaykum. Afternoon PS. Jamaré.
1: Man di bi dé mom luma sa wax ci gatal. Lé sé wu sé wu la ñu ci ko dara kam lé dara. Ñu ngé ci niti. Ci jaay kati droxy dañ dé am network ñu la fi ñen ci ñep ñu uti ndey bi la bi li dafa nek lool de dekk bi ñoko bokk ñu ñep ñu ci pel bi amul militaire bi amul security force bi ñep ngey wut dekk bi di kiss tangay bi ñu mo amé ni ci atel ñu ngey bi di set naka la force bi def ak ñu community bi ñep wa luma jaxal li ñu xap ne demba dafa nuro na network amut operation of pulne xamuñ naka la gay setopé li dé dal pone everything yépp xapul dék ak ECOWAS ñu fi Gambian National Army ak ñeneen ak ñeneen ñu fi dama gis ñu ngi né pour ñu form certain things yo xamné ci ñe community politique Gambia dafa wara né ka kantli ñu ñepp bu xafa fi fis ki fim sax ci jott fi yeneen dikay yo xamné ñu ngi tar am seen fon problème ñu fi fi ñu ñoo ra nekk kakk li ñu tégal ci kat bu gaay bu ne dem ñu dem ci gaay bu ne tok ñu tok ku nekk xam na lu ma wax biko sa dafa muti NIA am na liguer police am na liguer solar xam na liguer intof sax xam na liguer tay ci ñu warona daan ci réew yi Gambia tay ñaanu mako yalla ñepp ya Gambia dina am fuñ ko wara tilta ci di president di commanding chief ak yeneen ak yeneen li naka la guna xafu ne ñeneen sax nekk ci dika fi ala bi sax dañu ñew ci rek na mu nekk ta lu xafu dafa am lo xamne witin di rank am na ñu pon ak ju bax am na ñu pon ak ju bax suñ ko filtrité li du am biko sa fu nekk ni so demé place ndaw ak yeneen ak witin man tangay daf ma lugin bu gana kuran digala bu gana yeneen ak yeneen dole am na ñoo xamne am nañu jëmeru to seen kër yi am na ñeneen ñeeni ci rek digeen mi ñu soone ci tangé di jaay ci na classe 300 dollars ci frigo ya nga taxaw ma lu ma wax ni nekuma di criticize luma ni pour dëkk bi la Gambia force comme prendre trop ñu ko waxe ma lu ma wax ni rek ñepp fiir peen bi asa nga bala nga jagar réew bi jaamu nga jagar sa rigal force diko so ñoo jëlé classe fi diko indi ñu ko jaay 300 dollars ci 400 dollars ci saxu o ñaar ñaar so amuté ñe ni tani ci tam dafa dañu jël classe diko jaay ño xamné dañu am tolé so amuté tolé do mëna am classe am telling you because of yow mu lo jël da nga gis ko mu na ko 50000 100000 ja bu la classe amut nga gis camion bi duga frigo bi duga jël classe bi yépp yow di lémani ko la gëkit émalu ñu kenn lu ma ni man dama ko gis because of amna ñe ñeen ci ngay hands on tek ban façon bridge ni lañu jox waji le fum nekani legui tay ñu start na di checkpoint na di everything everything su dewe meme yaaka rek gay loose na tight ki position ci xamne gay xamne ñom ñoma gëna xam ñom luma wax ni pour ñi ñep la man crise soy suma ko même ki suma mo luma rek pour jami dekk bi la buga jami dekk bi mo gëna important pour ñun because of Gambia tay sin hayma ñata nit ñofi nek ak ñu dugasi ah nañ ciet ak crime de ci na gambian ci bari ñoko def ak ñeneen ñoko def nañ ko ciet afanga yalla yalla musa ci setané nañ jema set testu wat yenen ni li ta ko ci xeju ci xeju am na ño xamné dañ bëgg xamba mata bo xamné dañu fogné gambian ci wa nga xamné dañ experience lo xamné seen dëkkay ñun du fi am du fi am ñu bari dem nañ tin skipping gis nañ te yenen dëkkay ñu mel dañ nga fogné gambian ci am na gambian ci xamné do xalé xeju you have good gambian you have got bad gambian we can know jërëjëf
0: jërëjëf PS santa ko gërëm ko bu baaxa ba 7171444 that's juroom ñaar bena juroom ñaar bena ñent be ñett yoon fala nek di jël send call si lama dese ci waxtu gi mang si mu jentale fanna ba way in between rek dina continue di jël send halat ak send kiss kiss si juroom ñaar bena juroom ñaar bena ñent be ñett yoon fala nek di jël send call si mbala kumandirulu takande on worowula kiling worawula kiliŋ naani ko siiña saba. Ñu seet keneen ci line gi mu ngi mel ni kooku dem na, waaye mun ngaa ñëwaat baak rek on juróom ñaar benn ñeent ba ñetti yoon balaa ñuy daal di tàggatoo ak askan gi. Allo, salaamu aleykum, mbaalal ma nga wàññi sa radio gi tuuti. Jaamare
1: ma ngi ko digg si ku génne noonu mu ngi wax na dëgg bu am solo waaye. Ba pare dañ ko bëgg a bees na rek affaire yi sukkari si biir tamit gars yi war nañ cee wax de. Police bi ni ma doxee def si na nit correct. Waaw man saaj boobu du ma si mun a wax naa lu sori bu ko am nga rek ñun ñëpp ñoo baam dëkka yi ba pare si xale yi ñëpp a ngi si seen. Waaye du nawet rek de sukkari si war nañ cee seet bu baax a baax a baax police système bi. Man loolu laa am pour continuer ci.
0: Jërëjëf. Moom tamit wax na fa lu am solo. Juróom ñaar benn ñeent ba ñetti yoon ñu ñëpp bokk ñëpp ñoo ci war a am seen wàlla. Ñu seet keneen ci line gi. Allo, salaamaaleykum.
2: Saatu na nga def.
0: Jaamare.
2: Ñu ngi rafetlu programme bi.
0: Ñu bokk.
2: Oncle Birale Gédji naa toll de oncle Boubacar Diallo.
0: Ah, ok.
2: Ñaare.
0: Alhamdulilah.
2: Programme bi am na solo. Waaw ñun ñëpp ñu waxtaan wax bu rafet ba pare tam ñu nangu dégal ne nawet dañu war a nangu ne dañu am problème. Ñu wax ñu problème bi naka la ñu organise loolu seeti ni. Bu ko defee you know ñu expliquer naan ñu lii ba kañ la ak yooyu noonu. Yaxakat yi tam ñu bañ a bàyyi démonstration bi comme di am Banjul gis nga Banjul dañu àndaa seen kilifa bi honorable Mour Lamine Ba. Waaw gis nga Banjul développé benn yaxa-yaxa. So fii tam su fekkoo ne national sañ ñu mbas yi gox bu nekk génne na àndaa youth yi. Da ngaa gis ne yaxa-yaxa du am. Waaye lii moom ñu ngee ñaan yàlla yàlla nañ ci génne waaye problème bi métti na de comme yeneen previous callers yi niñ ko waxee rek. Waaye ñu ngee rafetlu programme bi niñ ko indee nii ñu CAIDS ñu seet di wér foo war. Waaw yal na la yàlla jàppale programme yu am solo nga dee indi.
0: Jërëjëf
2: yàlla def la mag barkal si liggéey bi. Jërëjëf oncle Boubacar Diallo la.
0: Jërëjëf oncle Boubacar, sant ko gërëm ko bu baax a baax. 7171 444 that's juróom ñaar benn ñeent ba ñetti yoon. Allo, salaamaaleykum.
1: Salaamaaleykum Fatou.
0: Waaleykum salaam.
1: dama bugga leeral ñaari mbir. Ñii dañu war a am lot sharing. Nawet bu njëkk bi dañ daan am lot sharing. Nga mun a prépare nga mun a xam time ban time nga taal sa fëj wala time bi nga liggéey. Time bi moo ñëw nga liggéey loolu dafa important. Ñaareel bi mooy. Li ma wax man dama ko xam. President bi si maa ngi dégg ak ku wax ne mu ne dafa oda. Generator generator du gaal yi ma la koy oda mu ñëw de. Generator am na ñoo xam ne ñi ma gën a am xam-xam. Generator doo ko oda sa 6 months mu ñëw. Xëy na sa dina am ñu si am idea ñu dugal si wax. Waaye generator doo ne rek yaa ngi si political campagne nga ne generator faa ñëw. Dinañ dem ba son élection generator bi du ñëw. Su ñu leen oda nañ ko man dama laa ne la du ñëw. Because it takes time. Am na technicality si nekk. So generator doo ko oda rek mu ñëw. Loolu laa bëggoon a leeral. Ba pare nan na rek am load sharing. Dañ daan am load sharing nit ñi xam ko. Daf dee dumbalee nit ñi complaint bi du bari. Di nga xam time bi nga charge sa mobile. Di nga xam time bi nga def sa liggéey. Su dee ne du la xam nga bëccëg doo ko mun a def. Yow xëy na di nga mun a toog time bi mooy ñëw. Waa nga liggéey. So loolu laa bëggoon a def.
0: Jërëjëf. Jërëjëf sant ko gërëm ko bu baax a baax. 7171 444 that's juróom ñaar benn ñeent ba ñetti yoon fa laa nekk di jël seen xalaat ak seen gis-gis. Mbaal la ku ma di rôlu taakaar ne on warawula kiliŋ naani ko siiña saba nga ko la doo jibe lay noto. Hello, salaamaaleykum. Allo.
3: Allo.
0: Salaamaaleykum. Waaleykum salaam.
3: Yoo doko mbag programme la mosen kabira commencé la waxtu mene fi saa yi.
0: Ok mbeele dentala.
3: Abdoulaye ñu ñaaloon nga koo bala fa war sa baaxi. Mene de naa ñaatoon koo bala. ci ka jam pare rek ak ki warul men di yalla mo ni ya fa drop mo be xalon ko man tra ci rew bari sel ma jow wala sa sa problème mo kana punti parce ko dem ci ya bi ya mar la te ni yaron ka ci o sambano ni mo kay e nga try drop man la re même fo rek jam ke may la may banku dum ko le kanam bal men wa bala ko ka jam pale do ko jam pa ko mo dem malafay andu ko bok ma fay me yalon ko tonya jama men be keri ko do ko ka do ay bat nya fara drong in gel do mo me yalon ko fara ka bilin ko man to gambia be ya keri andu to le adu ngada ko aya fo be fa la sinata mo be ma ko yar ko man tra keri ko ni ko ya war re tan wa hakilo do ay la moy banku mol la to man tra ko lotik ke ka ko benen ka di am dan to bankola ka nyaro ko wol don na bebe den dingol to na kelam banku mo lek ci sal ni radio programme ci fal to ci baro ko tan ni yalla ko be sahari baraka ba ko won defal na contribution ta baraka ba
0: ya ni fanan tento nga jey worawula keling nané ko signa saba mbala commande rolu takan wajoyon le ton na leta santo fo nyoko no ay senea 7171444 mbe commander la la commander lo taka woleto montoro la meneti woro woletu tanye pour nga saro di jamala nga do ci be lay noto allo assalamu alaykum
4: wa alaykum salam
0: bismillah
4: ya abiyari
0: mbe yandoro
4: yo mbe la programme la moy kan programme ni is very interesting
0: okay
4: yeah so bit of coming for la wolam ñenti ko ñi membre radio saying I mean for you know it makes sense ya je president go you know iba misfit kanne momentu la jere president go famo is a victim are fam victim molle so coming molle be gambia mi alon ko you know imal la gambia la you know as a country if I understand la personal interest hani be do ko le la personal interest termindi bangola nya total you know so president on ata janga better la nim bata kono because wo mol bi yele don't la adventa la advertisement di president on nyanta decisive action netal against these people ya le monike da nyatan ko ni ko ito te kuyala ite fende da no yeah momi alon ko you know is just there wasting time wala be nim mol be to rakan you know bana solo gale nyin supporter sifa ki janne le mol la su bol tinya and if like this time also if like you understand so ni manke president wala quote you know let us be honest because member caring wala ñenti ko you know men be o do president wala at the tarano la everywhere you can understand right now it be tarano la technical side et tradula do tradula do foi tradula click you can understand so president ya fanam do wala ñama so nga ko wol jibe you know holistically kana jibe you know get by grievance or you know very myopic you know way of doing things na ko jibe you know widely na thinking kana fit no wulindi because of you know one mistake najibe you know ni problem ka eminent mundole na je solve kana wul dro nga banko mala because of courant ma fo courant ma important but nga banko mala ni ajibe ba e courant ko fo la you know you are living so nga doma nga problem o jibe you know nga diagnose once and for but kana no wulindi fit no is not part of you know development ni banko kana you know ibuka problem o solve ko fit no yeah
0: wala mna contribute you know abaraka bate hay banke of for me ko maya tabake e koni ko e baka kabaka mfato tela ni meke ku ikani banko le domo woto nga another college jibe line woto hello
5: wa sister
0: na
5: nagam
0: jamare
5: sem program da na interest
0: ñu boko
5: bon man dafa am lam luma jaal ha comme lay gam nga comme ma am la registre bu ma don deggu ci ci wa dañi yaw ma comme de la gambia comme kay dañu dem ci pro comme la action président bi watar la président sénégal bi ni djibale ni affaire la fa tanga am nga comme la sénégal la gambia ala sénégal nak lañ def ñom sen lay bi sen prend bi mu ko rek ana gambia mu ñu dem non ci prend mu ko rek ñom fuñu jëlé kuren ñu ñu soñ ñu fa jëlé kuren ak taxi ñoo fay ak xalj bi dug gambia yi ñu ñoo def
0: effort
5: am ci prendre ni ci live
0: ni
5: mo stay okay mo law lo mo gende okay because amu ben ngir ni yo deuk bob non president mo fa nek moy liguey mo tan lay tan mu stay fi ni ñun tam president mo fi nek da ñom ñoo wara liguey pour live ni stay because ñom bo seen tan tan bi tan len jitel len bangal dañ bëgg lu xamné ni askan bi gambien ci seen bopa wa wara joge fi dem benen dekk nga neew sukk nga dem to mu wara jox jox la lay kon do li gana yow sa ngir yow set set ga bo li dafa plat wa ala yow ala yow sa ngir kon ci dekk bi da mo tan di tek la ko
0: okay
5: ah wa nañ trial ci suñu bopa bu trial ci suñu bopa boy mo gën ci suñu bopa boy dara daxul ko boy dañ ñaan ye ñi ñaan yalla bi yow dem ba ci guddi mom bu fi amat ok ama ñun gambien bi xamuñu lool jàpp rek lañ fi am because right now boy say dañu dëkk ay outside ñun ñëpp ci ñu ci ya nga daw ngay ñëw gambie bo mo gisé do jamam mo am kon nañ fex rek jamam mo am nañ fex jamam da nañ yalla defal jam barka ram barka salat ba de waaw
0: jërëjëf
5: ba taxal ñu sétané
0: amen ya rabbi
5: ba
0: amen ya rabbi
5: ñom wa ñom ñu fi nekk ñom ñu fi tane ka beke ñoo wara togal ganal na yalla delal ci wa da nga xamni ki ñu gambien buñu dugal ci lañ ko def wa su barka aw ram ba
0: santa ko gerem ko bu baha ba 7171344 ñu set kenen ci line gi allo salam alaykum
6: alaykum assalam wa rahmatullah
0: bismillah
6: sister
0: na
6: programme li na trop
0: ñu boko
6: am nga lu waral li yef gambia ñoko di say
0: na okay
6: am nga 2016 gambia jilé gambia ha decided for new change ñu government ko lu gëna important moy gambia should come back again and then re am nga lu nekk so waxé né da nga wa président président amna ñu nga xamné wax né ñu né this government are coming for their pocket waye ñu bari mënu ñoo understand because ñu ñëpp buga change so you have to redecide again to have a president that will you can take Gambia forward.
0: Thank you.
6: The general important boy, we know the Gambia. We have the Gambia.
0: Okay.
6: So you should all stand for the Gambia.
0: All right, thank you.
6: Thank you so much.
0: Hey, it's my last caller for the day. Santa ko gerem ko bu baha ba. Moy suma last caller bi fi lay tagato ak yen yen mi neka ci line gi may jegalu bu baha ba. Liggey radio waxtu la te waxtu bobu def ma jambo. Jox len dig dajje be benen talata insha Allah rabbi way ñun ñaan suñ borom kum fayeku lepp lo xamne ñu ko jankuwantel te nekut ci suñu sago ñu ngey ñaan suñ borom kum fayeku mu may ñu tax feesi ah mu jappale ñu nak yef yi courant mu nekk e matter of pass su de mën nañ ko def lepp lo xamne jaar nañ ko ci cadeau deg ngeen ko ah bu len ma yekal fen li ma ñor rek may rew mi bu demé ñun yep ñu demandor kon waato yon son ñu neela oncle haman ngey hakke daane de commander latano la ko teng follow ku nala insha Allah the same time the same frequency talata wa talata ni talanki lo tambita montoro la miniti tanel lulu kata fa talan sabokam so ma mbetar lale insha Allah on 92.95.3 talam fa la fa talan nanoka tenel lungo musol la wat wo 95.3 talang saba talam fula kata fa talal lulu kan janni wote ma ala baraka baake alla lamay kunyi maka ala man solo kay rola banko kan
7: Hey mbokami mbir feñati na de dama ne bi yon nak dafa gëna neexati ñu ne lan bi moy loyalty points manam jere jëf rek lañ la am pour wax ñoo mi nga xamne ya nga recharge sa yu nekk kon bok de recharge rek parce que ñun yeen lañ fi nekkal hey laj leen ma lu gëna neex da te fu mu nekk so recharge rek di nga am ay points te points yi di nga ko mëna jëfande ko waat manam jinda ci credit wala sax nga jinda ci internet xana fi la neex em kon bok mboka li nga am pour def moy soy recharge nak te bu nga xam ñaata points nga am jomba na be bu gade dule len dial star 772 nga def hash nga press 1 su ko def nga xam ñaata points nga am su fekke ne nak da nga bëgg jëfandé ko wat points yi ni jinda ci data ba sax nga jinda ci credit press number 2 kon bok mbokk liñ la sante rek moy ne del jinda sa afsel credit gi nga am points bari wala sax nga jinda afri money mu gëna neexati points gëna bareti wala sax jindal cash power affaire bi gëna bari betay nga am sa ay points ne mané li dara daxu ko té nak su maye lo nonu yeb pour mu djégé lo la nga mëna am kër bu yanjé bi kër bu nice bi ni mu nga fa betay ji points dara wañé ko ci kën bok mbokk pour nga am kër bi ni del gëna recharge points di gëna ay ba ca kaw afsel ne la jere jëf kën bok ana lay xaar dialal legi *772 nga def haas su ko defé nga xam ñaata points nga am ak ñaata nga se mëna jënd ak crédit pour wax sa soxla kon bok jëre ngeen jëfti li ngeen tan Africell.
8: Africell 25 years for Africa. Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accidents, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary, travelers personal accidents, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3344. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 44-83501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
9: Yen muy jafandeko Commium Line. Li xibar bu am solo la te jara baye hel
10: September biñu degmal si ñenti fani rewi Gambia dina yok number telephone be jurom ñent pour Commium nak mom lañ yok ci number yi moy 86 manam bepp Commium number bobu ga wo li ngay def moy nga ñeek boss 86 dok setet number bi nga bëgga wo
9: Commium sa ben sim card bi la sa ben number bi la li nga def rek moy ñeekala boss 86 taxi number bi nga bëgga call pour am ci lu gëna leer Hotel 111 Commium. We are better together.
11: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgg nak. Ben sachet Tiara rek mën na la défar ben litre ak gennawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci sugar.